0: apojumo atu pojumo eti mo wi pe ba ko ba ti lo mo nikan go awon iwe iroyin lo lokun ojo kan eleyi ta kode na la mo ja awon iroyin be ile fun yin la ko e wa bi apo ya ju ti wa de la ro yo eh o pelu bo si pe a tu jo mo se ta mo jo mo pe gelu ta mo wa loko kan ejeje fun ta ro yi e ka ro ni be ti lanfani lati mo go wa ti weta gba ni peju woli ijo mo ni peju wegun la bala adura mo mi omo balogun lo nje ti gbo re ni kan radio 103.10
1: bani o radio 103.5 fm na le wa yi lori eje ti gbo aku ojumo aku ojumo asuku ojumo re so mo wa lori ati dupe follow to dupe anu nta ma follow na ni ka ma dupe ngogo ogbon ma ngba lowo wa to fe ka ma se fun na ni ope eh anu ku ni kon le se alawura bi adupe o tuju wa la soke pele aro awa nbe pe bo se jiwa saye yi o ntumo si pe o fe ka ni nkan to fe se le aye nkan na na wa se ronun fun wa lati je ma ja da mo jije bi mu wa ma je fi si bi to yo nira e ko ojumo le ko si fauzi alako soni loruko temi
0: o da ba ti se te si waju kabo mu te e waju ka si mo mu loko kan ejeji laaro yi iroyin akoko eleyi ti nkokko mu wa se ti gbo ti la odo temi ohun na ni iroyin eleyi to je wi pe injara ire gege ba ti mo wi pe eto idibo gomina ni ile osun o nkale kun gbangban bayi o si ti de tan o enje ti gbo o
1: ekene
0: ile osun ni won ni be o ba gbagbe ni se ni darudapo wahala osilu ogun losi lo ti n waye ni ipinle okun lati gba bi ojo bi meta seyin o to si je wi pe bi wahala ti sele lotun losi je wi pe awon kan ni won ti so e ni won nu loko kan ejeji na lo tun je wi pe ni se la won oro oselu lori sirisan ni lo latari eto dibo gomina eleyi to fe waye ni o ni ipinle ohun o nitori eleyi ni fifi die mule ninu wero Vanguard eleyi to jade laaro yi o bi pe oselu Accord Party ni se ni won ti bota o ti won ti jira we ti ajo isokan agbaye eyin pelu bi won ti se fifi die bi pe dakun bi oro se nlo iyun ni ipinle osun e lo ba wa mojuto tori wipe kini o se pataki o se koko lafia ko joba ki eto odibo eleyi to moyan lori waye iyun ni ipinle osun iyun lojo Saturday otun la ode o na ni won ra webe ti ajo European Union bi si o egbe oselu Accord Party ni se na ni won ko iwe ohun gogi ti won ti fi ranse iyun ni ana ode yi ti se ojo 12 osu 2026 o pelu won ti se fidi e mule bi pe eni ti o je oga agba iyun ni eka awon ti mo so awon ti nko worin iyun si orile ede wa Nigeria ati ajo ECOWAS iyun ga Gautia Migo ohun na ni o se kini ni won fi iwe ohun sowo si o to si je wipe iwe na ohun ni won ni wipe eni ti o je alaga egbe oselu o iyun Maxwell Ngudem na lo se kini lo fi iwe na fi sowo o si ile ogiri be o to si yanan na wipe dakun ala fi tipa mun fi owo si ko fi mun ni ati awon ogun orisirisi na lo mo tin waye lati odo awon to je wipe shanko ni won iyun ninu oselu ni ipinle odo won ni eleyi fi tipa mun fi owo so fi mun ni ati awon ogun oselu lorisirisi na tin waye lati odo awon to je wipe shanko iyun ninu oselu ni ipinle osun ni o won ni eleyi gan o si ti gba emi opolopo won ni mo ba nka ni meni meji awon mo egbe oselu Accord ti won ni wipe won ti gbe mimi latara wahala oselu ohun won ni won odi ni makanti ni 29 ni ye o eleyi ti won si fi fidi e mule bi pe wahala o si nte waju tori pe kini ko ti tenu kodo nitori edibo ohun o ku bi ijo meji bayi o e wo iroyin yi o po ni Vanguard laaro yi ibe naa si ni ke ti lo gba balance lo ro
1: ninu we iroyin leadership won ti sede iroyin tomi laaro tomi na o lo mu tele lo si ipinle osun amo ona ti odan ajo INEC bi fe laaro yi nibi ti won yin so ye pe o ku ojo meji bayi ki eto idibo governors ni ipinle osun ko waye won ni ajo to ri si eto idibo lori iyen Independent National Electoral Commission INEC won ti ti bere ke won ti pe point iwe ta ma fi dibo mi iyen baba latari wi pe ile ejo so fun won wi pe ni ka mo kese e lo egbe oselu Social Democratic Party PDP atonji de ko labe egbe oselu iyen Dr. Francis Olugbenga Ajala ti o ni keje ki won fi mo ton tije dupo ninu ipo eto idibo

0: Express ADC fun ipo are lorilede yen ogbeni Abubakar ohun ti ro han odo lorilede yi la no de nibi to ti wa pelu e won to nse pelu won o le yin odo e yago fun pe kan ma so pe ah won se dada oni e pale mo e prepare ara yin eyin nipo e ma organize be se ma je pe eyin na wa nipo lori to do a se npale mo fun eto idibo 2027 yi atiku soro yi ni anu ti n ba won to je odo ninu egbe oselu na atawon odo mi to wa bi to ti n ba won soro ile ilu Abuja lori awon ibe awon odo pe egbu e furuko sile e you know e pale mo awon eto e kopa to lami laka ninu eto oselu orilede yi asiko ti to sey na yo wa e ko ye ko o ti ma nso pe ti pe ah awon lo ola ojo lo orilede o ti amo nisi ko nse to moro mo o kan eyin lo de nitori de eyin na e pakiti mora e gbiyanju e mi eyo involved ninu eto oselu e pira yin en to je onimo emoro technology en to je onimo ogun bo se kojo awon eniyan lona ti ohun yibo en to je ti ni ko iroyin e kuro yin jo ona owo le le gba eyin na e wo ogun onu temiri je pe orilede yin na aju olori e si je ki alafia ati yin pa ko ba orilede yi o ni won ti ma nso ti pe pe yin ni olodo ni sugbon e fu yen sile ni bayi e mu owo yin bayi ke fi gba eto yi ke fi so ke ba ma so pe e ba yin se dada eni yo se dada eyin ko e ku sinu eto idibo ke mo bi na si le se ke le je pe orilede ibi te fe ko wa ti ke bi odo irufu gbe sai te fe ko ma gbe bi o se ngbe ni bobin won ni ko ye ke gbe sai ke ko ma so ro pe e se dada abi e se dada won ni e se ti je pe ogbon odun lo si ogoji odun won ni e po ninu ninu awujo wa yi e mama waste gbogbo egungun te ni ati ogbon onu ate ko te ti ko waste danu ni ti e kan ko ra ijopo e wo laarin ara yin so en to je odo te mo ko te ba te believe na wa agbalagba mo da eyin odo ko ra yin do e wo n te le se to je pe e si lo yan loye and that is she come and take your back. Who want you? Oh, no, it's really quickly. Why, what you don't only by Tayinji, Kalemoipe, I shut you as you want to talk for you not tomorrow again. It's today. And for Lucas, yes, it's a one. Let's talk with the party. You should look at no lady or any leadership or toss up with a bag before Gola or Tony. Eban,
1: why you inject it? Go,
0: take it. I
1: do it. Can you 103.5 FM? Ninu wero ni Vanguardi ibe naa ni mo si wa o ni ipinle Osun mo si ti ipo nbe o won la ri eto odibo to n kale kun gbogbon ni ipinle ohun ni o won ni oludipo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipinle ohun ni Najim Salamu won ni o ti soro to so je wipe o fa ko mo o o fi die mule wipe ninu eto odibo le ti o waye ni ojo de tin bo yi ni o lopin ose ta wa ni o wipe o daun loju gbagbagbe to si je wipe o lo daun lojuju ku lo wipe awon ti o je omo olugbe ipinle Osun fun gan oni won dibo fun gege bi gomina won ninu eto ti o waye lodun la ode yi ni ipinle ohun ni o won ni Najim o so yi nibi ipade awon niroyin kan eleyi ti won ni wipe ile ise amokaworan kan won se agbekale re eyin ti won ti fi nta ko oro iyun si awon ti o je oludije o won ni ibe ni Salam to je oludije dupo gomina ninu egbe oselu ADC ile okun to ti fi die mule wipe se ri gbogbo wahala ati gbogbo duku gbogbo kadaluru ka gbe ni ara eni ka se ra eni lese eleyi ti n waye ni ile Osun won ni o lo ti su gbogbo awon olugbe be nibi idi eyi o lo si dahun loju gbangbangba wipe ti won ba dibo kini ati eni keji eyin o ni o daju gbangbangba won o ja bẹ́ẹ̀ni kìíní bá wọlé bí kejì ọ̀wọlé bí kásì wọlé bí kìíní ọ̀wọlé olódájú wípé wàhálà ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ètò òdìbò kódà gan nígbà tí wọn bá kéde ẹni tó jáwé olú nínú àwọn méjèèjì olódájú gbangbagbàgbà wípé wọn ó gbẹ̀ta wọn àwọn èèyàn ó sì ṣe kíni wọn ó tún sọ ẹ̀mí wọn nù bákan ó wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ṣe ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbòòrò eléyìí tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ní gbogbo ọbẹ̀ pátá ló jẹ́ wípé ìwà jàǹdùkú ká máa gbé bá dé àwọn agbègbè kan báyìí ó ní nǹkan kan náà ó wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ṣe ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbòòrò eléyìí tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ní gbogbo ọbẹ̀ pátápátá ló jẹ́ wípé ìwà jàǹdùkú ká máa gbé bá dé àwọn agbègbè kan báyìí ó ní nǹkan ìjà tí ń bẹ lára ẹlòmíì wọn ni wípé ó lágbára púpọ̀ jù ó ní eléyìí sì ti di tó ti jẹ́ kó ti wọ́pọ̀ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ eléyìí tí wọ́n wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àlàáfíà náà ni òun mú wa gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristì bí ó ṣe ṣe kí ni bó ṣe ń pariwo pé àlàáfíà.

0: ajimi olaju di ku won ni awon mejeji bayi won ti fi oko won iyun si ara won to je wi pe won lanfani lati ti won lati gbe ikopa iyun ninu eto dibo gonda eleji o ni ile osun ni otun la ode yi ni o won ni atejade yi ni waye latari ase kan eleji o waye lati ile ejida ti ijoba apapo eleji o fi di kale si ilu abuja o won ni wi pe ase ohun o lo wa pelu date ojo kan ti se ojo keji ni ogun osu keje ojo wa ni o pe to latari bo se je pe atigba na ohun ni e gba ni ile ejo sugbon ni bayo won ni ile ejo ti pa lase ni pe eto ti o waye iyun lojo satide ojo kedogun osu kejo odun yi iyun ojo satide otun la ode yi wi pe nise ni ki won o tete ni kia kia ti won fi o ko dokita Francis Olupe Ajala to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu ebi ki won tete fi o ko re sibe iyun leye osuka eleyi je ki gbogbo awon to je pe won a gbogbo egbe oselu ati awon odije ti won kopa ninu eto odibo ohun gbogbo won je me iyun 15 niye e wo iroyin yi ni iwe iroyin Daily Post lo wa laaro yi
1: nje ti gbo ninu iwe iroyin the leadership lo ni mo tun menu mo se de ni awon odo laaro yi bi ti awon ninu egbe oselu pe PDP to je pe ninu egbe oselu pe PDP orisirisi e ka ti wa be sugbon e ka kan to pe e wike ohun la won tele ni ohun ni olowaju ekun ohun awon odo eka yi yen national youth leader of people's democratic party PDP ti tondeti wike asodo Ibrahim Bala Aboki lo tin so laaro to yi pe seya odo won la won fe se agbekale eto kan eleyi to je pe yo je ki o subo ni idagbasoke si to je kondeti yi ni oye eleyi to ni je yekeyeke nipa eto oselu lorilede won ni ogun logo omo orile ton je odo ni won wa ti je pe o dabi pe won o ti understand to oro oselu ati pe won e mo ipa won atojuse won to ye ki won se nipa eto oselu lorilede ati nipa eto ijoba wa rara papa to ni pe ti o ba je be ni opo odo lo je pe to ba ti digba dibo won jade lo dibo won ni ko si da to oni amọ awọn ṣagbekale eto yi e daju pe awọn ṣe idanileko to koye to ti kun so pọfọ fun awọn odo kon le mọ pataki ojuṣe won ati pe won kopa nibi eto idibo ati eto oselu won so le nibi ti won tin ṣe eto Abuja ti won tin sami ayeye international youth day ti won fi ba awọn odo soro ere to waye nilu Abuja won ni awọ odo won ni egbiyanju to ṣe le o ṣe eto oselu o ni ṣe pẹlu pe ka wo awọn lo fe gbe ijọba ati isakoso orilede gba to fi lo si oda o lawon ti won je oloselu awon eyan na ni won eyan na awon na kekere o ti pe won dagba awon odo na wa ni lati wo awon ilana wo igbawo e ka we e mo eko selu e ka npa e le ko ibule yin go ma gba wole te fi je pe eyan na wa ko ati ti ge bi odo lati le je ko orilede yi ko lo si bi te ke eyan odo na pe orilede yi o da to ki wa ni ojuse ele te nse ona ro ti koja kan rojo so pe this government is not good any year that ona wo fun ara e je ka ku sinu e ka wo bo tin se ka wo awon nkan mi ta ni pada to fi baye pe orilede yi ko da to je pa wa ko pa gba agbegbe alaafia ti kan japa japa japa kan kiri o se se ko da ko tenu be ko to ni pe ti wa nu e ta ti mo bo tin se ta nse ona won sire ka se le je ki gogo odo pa pa le odo ni ogbo iselu PDP ki won mo pe won ni ojuse to da lati pa atobirin ni o atokunrin ni won ba igba to ba ti mo pa odo ni e o sire orilede yi o do fe ko pa ti ti e o fe la mi la ka lawujo yi oni ti oselu je bawo lo tin se ilana won lo n gba eyi ti won se ti ko la se fe right the wrong awon nkan to de ka la ye fe tun se o le tun se ojuse awon odo ni o wa lowo awon odo o wa ro ijoba ati awon ajo to ro pe kawon na gbiyanju gbogbo owo ti ma fe register awon to ma kopa ki odo o lara awon te ko won fe je o ndije dupo nibi eto idibo to ri pe le a le fun awon odo lanfani kon le ri pe o to loto aye nle fun wa lati wa se leju ati awon ajo to ri seto idibo pe kawon na gbogbo owo ti ma fe register awon to ma kopa ko je ki odo o lara awon te ko won fe je o ndije dupo nibi eto idibo to ri pe le a odo lanfani kon le ri pe o to loto e ti faye nle fun wa lati re yo ba ni be o sese ko ma mu ko awon odo kon ma pada seyin kuri ti wa ro won fe ka de be won fe ma se e kuri le iroyin yen yin odo kuro irin dida si tori laaro toni e oro pupo ni won ba wa so nbe kolo njo wulo fun wa
0: mi o to e ja doke lohun ka taja ta ba pada de wa ti wa bi je ti gbo on te
2: si waju Ikeja and you. Do you need more enlightenment about the power sector? Or you just want solutions to electricity issues? Then, make it a date on the program Electric and You. Every Tuesday, 9:30 to 10 a.m. on Radio 1, 103.5 FM. Professionals from Ikeja PLC will be joining us.

0: tagbeyewo ka le mo gba yin lara ibile ohun na ni iroyin le ita kale kan to ni se pelu idasile olopa ibile ni orile ide ile to je pe won je lenu lowo lowo lati bijo meta igun kan ile to je ti egbe osise in trade union congress CUC ni won ti fi ipese ta fun ijoba apapo orile ide wa Nigeria lati tete se kia kia won ni ba ba pe lori mi isike se omo bayan nbe won ni wipe nipa idasile olopa ipinle ina ni o nitori wipe kini emi ati dukia awon ara ilu won ni o se koko o se pataki nitori na won ni ki ijoba ti won gbegbe se ti ake en to je are egbe osise trade union congress TUC ohun you comrade Festus Osifo na lo se kini lo fi pe sita o to si soro yin nilu Abuja lana ngba to nba awon akoro isoro to fi die mule ipese ri opolopo awon ta nri gege bi okun ni agboro aje orilede yi ati tin sele laarin ilu won ni wipe ona ti o je wipe o fi un sapoba fun awon osise won ni okere won ni ki wa sa awon osise nikan awon to je wipe won je omo orilede Nigeria lapapo ni Osifo o soro si waju si o ni pe se ri opolopo awon loselu wa ohun na lo je wipe a n wo wipe o sese ki won o lo idasile olopa ipinle ni ona kan abi mi nitori anfani ara won ki won o ma fi koju uja oselu sira won oni sugbon bakan na la le fi owo pare as le foju pare be si la le fokan pare bi pe emi ati dukia awon omo Nigeria o se koko bakan na o se pataki o ro olopa awon o ro ijoba apapo lati tete gbe igbese ni kiakia lori idasile olopa ipinle ohun eleyi ni a gbe yewo yun laaro yi kini ojuwoye ti yin lori idasile olopa ipinle naa ati pe gege bi awon awuyewuye leyi to nlo to je wipe awon eyan ti won yo sita wipe lori idasile olopa ipinle o nkan bayi sese ko sele o awon anfani awon alewe le to wa nbe ojuwoye ti yin ki lo ojuwoye yin lori e o na ni a gbe yewo labala gbe yewo laaro yi seju meta pere na loku
1: Njẹ ti gba ninu iwe iroyin to jade laaro to yi ina iroyin the nation ona ni won ti so laaro to ni pe ni ipalemo fun eto idibo ni ipinle Osun won ni awon odo won lojuse yipo lati se o won ni pe tori pe won ti so pe yin ni ogo ati olori lorilede yi lola won ni amo oni ti to ki so bi a to degbo olugun be la kesi eyin odo ina ri bi nkan se sele ojuse yin lati se nipa ti eto ilu ati koso won ni e ma kaworo won ni e ma kawo tori pe te ba kawo ke o pe e fun won le kan ba se won ta ba ni ka fi oku eni kini kan le ka ma so to o ni o se bi o ti ye o pe eyi te mo pe orilede yi ni gbagbo ninu e se fe ko re eyi na le nja pa te nja pa e se fe ja pa mo won ni e wo nu oselu e wo mo lati e wo won to je pe won daada to je loloselu daada ba wo lo si se e sun mo won e je e lo sile eko eko nipa bi won se nse eto isakoso ilu te eyi na le lo ele lati fi se o wa ni pe bodo ba te ti wa lati se won na won ijoba na ateyin ajo to eni se pelu eto isakoso ati eto idibo won ni ejo egbiyanju e fi aye le e je ke iye wa je pe atmosphere to je kan won odo le ta kan gbo ninu eto pe awon na fe se eto oselu talent to fun won ni amoran yi en to je amugbalegbe fun organic ajo to nri si youth development project won lo so pe awon ni lati ba won odo so to pe bi nkan se nlo lawujo bayi awon odo wa ta ba je kan ma wonu e daada o se se ko je pe bi kini ise nlo lo ti maloko ti da to dije ilo fi pe odo pe owo odo orede Nigeria e gbiyanju ise te ko eko te ko ogbon onu

0: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adupe fun Olorun ba subhanahu wa ta'ala to tun se ni orun fun wa lati tun pade yin ni ori akotun eto nuru ko da special.
1: Leni pade lati se Abdulwahab Ajia ni won mo tesiwaju ibi akori siro Annabi sallallahu alaihi wasallam ibisi aye Annabi sallallahu alaihi wasallam bebi a se mo pe o se pataki fun muslimi ko mo nipa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Olorun ba ko tubo fun ani agbe awon ntun o ma ba wa so
0: e je ki a fara bale ka wa nkan fidile lati so gbadun ni o se ma salaye lekun re fun wa be ni an toro alekun oyo Olorun fun awon onigbo wesu ti se masala se loru huda Olorun ba ninu anu re ki o ma je ko sun wa ko ma re won ore ti eyan ma ri ninu riran ise Olorun ba lo bayi ki Olorun ba ko ma fi du won ni aye bi asini gbangba ojo igbende akayama Allahumma amin.

0: Adabada, Omala gbajilu kerekere njo se omala gbaro ko wale omo ni bata tin lo tin bo lojo simi
1: Adaba mi mo
0: adura mo mi omo balugun adada.

kalẹ ati de o e kalẹ ni bi gbogbo te ti lanfani ati mo gbo wa lale yi.

0: 081 98 42 42 47 47.
1: Ikeji
0: 080 69 69 24 24 75 75
2: 080 69 69 24 24 75 75.
0: Olotu.
2: Gẹ́gẹ́ bí mo ti kálukú ti ń bí mi pé kini di ti mo se npelu ya ya solution ya solution o je obirin abami ti mo ba pade
1: to
2: niba ti mo rin ajo mo rin ajo won ni rin ajo oju omi ni mo wa ri iya solution wa ri omo obirin yi o fe je ruba mi ni amo ni deyin deyin o koda di dede iyawo mi o wa ni imo pupo
1: to
2: ni mo se nporowo re bipe mo ni ifokumale bipe afen to je lohun lo loku
1: eh
2: agaga n gba iwo obirin mo bo
1: mo bo
0: olotu
1: a wa pelu yin
0: opolopo obirin ma lo n doju ko isoro kan si keji
1: e sawo
0: isoro airi bujoko seri opolopo obirin ni onaki esi elomi oko ohun lo n dalamu
1: to
0: ti o fi ri bujoko aibikita ni telomi ama yi to wa po ju opolopo obirin a ma ri ibalopo obirin loju orun
1: loju orun
0: be na ni tokunrin na ibalopo seri teyan ba si ri wa awon nkan wonyi ko tete kiyesara owo alantaku ni telomi to ba rin lo ntiti a si ma ko loju se si ro alantaku ta n wi yi ko ma se digi
1: to
0: amo to ba fi di omo eniyan olohun nikan lo le yo o amo ko ma bo ni odo baba solution ati ya solution a ronu abayo
1: to oda e baba ona abayo ati yo na abayo e ba n pe number
0: 080 60 69 64 24 34 75 75 080 60 69 64 24 34 75
1: epekeji
0: 080 81 98 42 47 080 81 98 42 47
1: to eyin ara ile bo ti jenu gbogbo njowu ke ma dojuko aisan ni abi oja ni ota ni elomi igba daaji na ni a gbe si lese gbogbo njowu elomi aita oja elomi ise re olode
2: je
1: yoju ba
2: ba ipo to wa lowo bayi o ti rora re pe bipe mu ti o gbe mi ohun re
1: pe nkan le da mo
2: ani to wa pe eyan lo wa ndire afen ti ma je olohun lo
0: elomi asi ma lala pe ile iwe to ohun ti lo ri ohun ba go ohun be ohun ko donwo gbogbo awon alawon yi alafaseyin gba ni o ki wa nje ki omo ologo tete debi to nlo iwo to ba ti wa riwu awon apere wonyi kan si le se solution 080 60 69 64 24 34 75 080 69 69 24 34 75 080 81 98 42 47 0808 81 98 42 47 0808 81 98 42 47
1: 47

0: ri la koko e di akoko fi bi ka fi bere awuye wuye ti nlo ninu oselu ipinle osun latari eto odibo to fe waye lotun la ode yi ti se ojo saturday ojo kedogun e di akoko fi bi bere mo ma wi pe oro e ti gbaju gbaja daada sugbon injo tona so ye ko ri be e je a fi bi mu lori pe yoruba ko yoruba bo won ni ibi pelebe bayi lati mo le je e je a mu lata pa bi mo nbo na
1: ti a ba tun buru accord kankan ni le zambi I'm not going to be able to do it.